He tau tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tau tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō na mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kai hanga he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea kato i hanga. O ti rā ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou kua inga tu rātou kua inga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia ki a rātau. E moi, e moi, e oki oki.

ka muhiu, ma te muhiu ka marama, ma te marama ka mātai, ma te mātau ka ora.

koutou ko tōtu puna, me o mātua. E mihi nei ki ngā iwi o te motu kua hui mai nei, ki ngā rua wāhi. Ki te whakatutu ki ngā tūmanaku, i roto iau koutou ngā kau, o ngā rā mahane. Kia ora koe e mihi nei, ki te kāwana ki anara, ki te māngai, o tō tātou ki ngi tā wāhira. Kua whakahonore nei, e tēnei marae, i a koe, me tōtu puna me o mātua, pataima e ki te whakauti, i te mahi, i te rā pōpō. E mihi nei koe hiki ngā minita o te kāwanatanga, kua haere tahi mai nei me te kāwana ki anara. E mihi nei hiki ngā iwi o te motu. Tēnei rā te tai rā piti tāere nei. E iri nei rupo i te whare nei a mahi nārangi te kōrero.